te kore pe nui, te kore pe roa, te wahia wa te toe toe awa kotu. Koromo, ko tama o te awa. Ka whakamaua, tama ki te rangita, whanga whanga he putanga riki e. Ko te ata e tauira mai e. Ko te iho te rangi e tu nei tu tu nui tu tu roa tu tu ko kere kere. He hi koe ngariki te tapu i te whatu i te ngana hau riri e. Putatara, putatara.